ke magisizwa ke yala eSouth Africa siyadlule emhlabeni washiyela ke ilifa kikheni subani kana zwaka ramba last year this year chete zvichaita riku dza kuti this year zvichaita chete kana wakadona last year gore rino uchabudirira kana wakakonewa mawehluleka lonyaka ophelileyo lonyaka uzokhona ukuphumelela Babu khona ungakhona ukuthola umntwana ngonyaka odluleyo umkhalela lo nyaka ikho lokho ukuthi umthole. Babu khulekela umsebenzi lo nyaka ngumnyaka osebenza.

giyaba ngekhona because this year zwitsha ita chete kuyenzakala kuphela makuthi awuphilanga kahle emzimbeni lo nyaka uyayithola ke impilo kahle yakho uzosila uzosila ngokugcweleya nawe ungumuntu okwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ofuna ngakhona lapho u-confess positively ngempilo yakho ukuthi noma ngingakasili kodwa sengisilile ngegama lika Jesu.

Sasikhuphula izinga lapha, sasikhuphula izinga nje selimzuzu elitshumi nemine nje ukuthi siguqise uhlelo lwanamhlanje. Singenisa lapha nomadala boy ehamba lo alendoda ingoma emnandi kakhulu kazo esidlala manje, ithi yona impi yamatshe. Ngu-Alendoda lo-ke limazi ngadume ngazo, imazi ganda kakhulukazi abesifazana laphana-ke. Sike simuzwe simlalele sithi ukuthi uthini, uhamba nomadala boy.

minerals amaningi kakhulukazi kodwa enje wethunyelwe phesheya kwenlwandle thini Africa nje sisale si so unemigodi godi nje kwenjwe igolide lithunyelwe phezulu thina ukuthi sitholane singama Africa akukho esikutholayo kuthiwa inzuzo yakhona imali yakhona sidliwa ngalabo abaphezulu abanezihlalo eziphezulu thina nje siyasebenza nje kushaya ipiki nefutsholo sibe sesiphiwa nje okuncanincane ma kuthiwa khona e-Afrika sekune-corona ma kuthiwa e-Afrika sekunalokhu nalokho asinayo ke mhlanguzo yokuthi isivikele ngoba zonke izinto laphana nemali khona asinayo ukuthi sizivikele kodwa ama-minerals ethu babe wathathile bahamba nawo emazweni abo

bakhona bazelwa namhlanje. Ngiyazi umhlaba umkhulu kakhulu, njengoba ngishilo ngathi amagumbi mahlanu. Bayazelwa namhlanje abantu bayazelwa, ngithi wozani sibe ndawonye lapho abantwana benkosi. Into zwelenzelayo namhlanje ukuthi ngilinikeze ingoma zokujayivela inkosi, zokugidela inkosi nje, ugide nje ujuluke. Uyayithi mbo fara tiritose pana papa Radio 54. Yiphe sokusenzeka njengamanje.

thank you very much for revival entertainment. Kunang nga sa Kapolo Tumo, Cape Town, thanks for tuning in. Sinugtienda siguro. Viko mo Kwambiri. Ndakensa.

0: ekhuluma nawe usanda kuvuka lesi sikhathi ngesonto ekuseni. Usithola sasanda kusungula ohlelo lwakhona khona mathatha asanda siyana umsindo wonke uzwayo. Ophuma ngase Manchester, England.
1: Anuregerera zvivi Jesu.
0: Sithe qale ngokhompozana obana. Ukhona umdala phezulu. Kafano anokunda. Siyachakala, siyagida. Siyakwejisa.
1: Anotipa zvipozvo.
0: Kodwa kasekhohle kubana ukhona umuntu omdala phezulu uNkulunkulu. Kathe siyajikeleza isikhathi sokujabula ngoba into inye ngayinye ile sikhathi sayo. Asisigidele mntwana wase-Afrika. Asigizana. Shake it down. Yayi wena. Ekhubula ipanzi. Jikeleza.

ngathi bona amaNdebele ikhandele lamadlebele yasizwela. Uxwayisiwe lapha sekanene. Uxwayisiwe umuntu omdala babunike iwone ngwetizwana. Khona ngapho lapha eKapa lisebenza khona lakhona beDebene. Epitoli. Uma ukwazi ukuthi imuli yakho washiya eZimbabwe ungathi sebesebenza iyani. Azobuyela ekhaya yebona. Angiwabukeli ukwenza njalo. Kulunga bafana eZimbabwe. Ende kuyathanda ukusethana. Igame leyo kusethana kuyayazi kakhulu. Yathola umuzi osonakele. Yabona ithola ngoba bana sokubamba imbuzi yakho le. Imbuzi in bracket. Yakwazi ukuthi ngisho nxa ngikhuluma ngembuzi lapha ngithi. Akuye kuphoxa, akuye kubulalela umuzi ongabafana. So indoda ngathi ngasebenza ibuyele ekhaya yabona. Bakubona kusenzakala kufamile kakhulu abafana baso brothers bathi ngcono sicule ngakho. Bakufake engomeni ukuthi uzwisise. Ukuthi uzwe, kujule, kuzwele engqondweni yakho kubana hayi. Sukudliwa igoli, sidliwa zindudu mase goli zikhohle umuzi. Ngathathwa igoli.

ngiyakuvumeza ngithi ngathi singivala uhlelo. Mina ndivumiza ngani ndakukhwela ibira nje ngokuthi yona. Athi chachuka chika kwata. Shiringa zuva chachona. Sekwanele kunamhlanje. Isihlelo kaziyolahlwa kunomsakazi zvirongwa zvipere pano chinopera ndimi yesimba renyu yoda kuenda nini saka kune manheru ndatingatisangane pa Facebook naikana.

Haikona kutarisa situation ya uri mzivara nasa. Haikona kutarisa pa uri mzivara nasi. Pambere apa ichange yave norondo uchange wane testimony na he. Azino azungo naka mpangua.

kura umukumbi isusu tisu timbi izautora umukumbi isusu tisu timbi.